ekosala nango mpe eloko te me yo olingi oya na ndako ya bato tala kaka e papier pen wana esi elongwe na kati ya ndako wana mwana bango wana mobali wana mokolo asi akoliti akotiela bango ata peinture te nake na sale de bain mama nasukolaki kaka po nzoto ezwaka ya mai nayebisi yo mokele moko nazalaki oyoka na kati ya benoire na bango nakota na mapapa nazoka soi etondi nga na monoko nazosukola me soi na monoko nayokayokaka nayokayokaka lobi nga moto nakotia yo na tiketoke nga nde moto nakotia yo na tiketoke ezaka nini yango bandeko mpo na koloba te soko toyei na bandako ya baninga okuti kutu moninga ndenge wana apesa maboko sanke olobata nikela ye mur ya cuisine ayaya namoni olembi mingi ampe biso bato tokoma bata bagenu bata mokongo bato ya loboko nayebisaki bino loboko oyo maladi ya loboko ebimi awa okaka lipeka loboko ekoma kobloke kaka na pete boyebi eloko osalaki te okolamuka na ntongo loboko ebloke aya na ngai namoni nzoto eza malamu te tika tosalaka malei malembe ya leo naniki cuisine lobi nakonikela yo sale de bain malei malembe yanga mpe nasalaki mingi avana ya vacance nga mpe napemaka moke moke aleki na nga topema boni fami kuna na kinshasa aya mikolo nabengi te yo soli na mama te nga asololaki na mama mama mikolo nzoto eza malamu te bozosolola masolo ya fami bino oyo bato botikali nano mibale misato misato ya kokangana bokanganaka bino bato botikali mibale misato ya kokangana bokanganaka ezala te te o basali oyo bakali ngaki oyo bayitaki oyo batumbaki oyo basali ngai oyo bongo malamu te eloko mpe bafami ezowela eyebani te soko otuni mpe eloko yango bafitilite mpenza bandeko okotala mpenza mama mokolo eloko nini azowela na baleki makambo ezangi ntina mama leki yo tikalaka mama leki yo moko tikala na bana meglize ekabola biso mabe okoloba na ye bwe abimiseli yo kutu na verse biblike oyo ezokabola bino mpo bandeko oyo bazali na ekolo yesu ya baza na baverse biblike na oyo ekabolaka famille na oyo esanganaka famille oyo mosusu wana bandeko wana balobaka mingi yaka nini kite au milieu de ezalaka na verse na bango moko boye balobaka boyebi bango te bango bazalaka na verse mingi bakanga na yebi kutu kombo ya verse yango te soko eyaka soko mateo soko ezalaka yoani soko eyaka kite au milieu de bato bokolaka na kinshasa bozokabola kupe nalobaka ya kinshasa te mpo bato mosusu mpe bakoli na lubumbashi basusu bakoli na kikwiti bamosusu bakoli na bagata basusu bakoli na pai kongila bamosusu bakoli na bolobo basusu bakoli na tshela kuna bozalaki kolia nzungu moko bozolala na ndako mai ekotanga boye bopanzani bamosusu bake kofandela basisi pongi na kiti na salon bamosusu kaka na chambre na kwe wana ye ake ofina mazozela tongo etana kasi lelo bokomi bato oyo oyoka ta nkombo ya ndeko na yo te okoyoka ta nkombo ya ndeko na yo te me bokabolaka na ye kupe elongaki mwana osaisai yaya na ye aye yo fiston nazoluka kaleso na ngai ndenge nini olati alobi yaya nanga kutu leki na yo oyebi nga nalati kaleso na yo ozomona mabe bongo oyo okenda kosomba na tombola ya mindele oyebi ata mondele oyo alataki yango te bokabola nyonso bokabola soutien bokabola kaleso bokabola dra bokabola fufu eloko nini ekaboli bino lelo eloko nini esilaka te ata filme ayezu yango ekomaka mpe na suka oyei na ndako ya ndeko na yo omemi na bana na eloko ya moke boswani bokabwani lelo ndeko na yo oyo abomaka nzoto mpo na yo tokotanga te oyo asalelaka yo kasi lelo ye moto akoma ndoki ya vi na yo bandeko ingratitude efutaka te bomoni kaka pasi moto mosusu akabola lopango ya tata na ye katikati mpe katikati wana bakaboi mapango mosusu ekoma ebimisi ntimba nzuzi lando na lukombo boyebi bamapasa wana ntimba nzuzi lando na lukombo donk bakati

yo ye okomema kaka oya yo na na na na foire du midi yanga yoti soko na lobby bango pe ya mbalasima mbalasima ko mbalasima kende na hotel toluka kimia ko toluka kimia bandeko eloko to singi na bino baso mokolo ya lelo toluka kimia totumbeli bato nyonso baye na bandako ya bato boyei bolamu bokanga bana na bino batikaka kopumbwa pumbwa na bakiti ya bato e bokanga bana na bino batyaka volume te mokolo ndako azopema ye asi abandi banda atyaki dessin animé na ye akangi na telecommande moto asimba te pesa mwana na yo education flashe ye awa bozokenda ndako ya bato ako simba telecommande alingi mutu mosusu asimba telecommande te ye atala kaka dessin animé ti motema na ye kolo ake na cuisine koluka mai ake na telecommande tala mwana oyo nakobeta ye ake na cuisine kozwa soko jus amemi na telecommande mutu mosusu asimba te boteyaka bana na bino wana boteyaka bana na bino bazokenda bandako ya bato luzitu olamuki na ntongo na ndako ya bato bonjour tonton bonjour tanti omoni moto mwana ta ye mwana na ye oyebisi amoni tantine tonto autosala bakourse akei koede ayambi ata koyamba na porte bakourse barange yango na eza te banda ye asembolaki makolo azokitisa te tolobi tete tokotraumatize bango evandeli ebongama bino bobongama biso mpe tobongama boye te bandeko boboto bandeko boboto yariki lumbu boboto mama doli lumbu boboto bondokite mero no mpona lelo tosuki wana mama dodine mpona lelo tosuki wana mama mavata marie therese mpona lelo tosuki wana tosengi kaka bato baye batalisaka mbunzu na bango na basupermarché basomba bana bafruit basombela bana biloko bazala mpe botosi tokovanda bien omona mpe ntango olingi ozonga nga mpe nasali yo mwa kado bandeko boboto le papa de moi-même boboto bondoki te toyoka nano mwa eloko ya suka mpo samedi na biso ya lelo ekende pe papa stagiaire boboto.